0: Tunga suwanyo rong migit ti kulak ti saksaw kan nirak ti lugu tamanga CBC ukiok taktub na raw tingago tamanga ikarung ni. 712 lunin. Dagwa kawiyi giyak ti ane kang nangitulagin ng mukawiyi sakti tawang tamani inutokang ni tikititi si malutik katimagatang niyang mata. Inutokait nuna voli mang mingak tut aksang ni tu yung mibingan ni katimanak tut ukaw sa kakatak lutik kamatiang nang mi avatitin ni jaw kakitak akbeang miutak pigak tit kamayu yuk katimatilugit kulik kuta na ukaktigi yavuli si anabia piyuk ukakatigi yun naksilokta.
1: Kina ang mga pit, namimute ang mga pit daw. Kakakain ako ba?
2: Eh, joke ka kayo tao mga akba, ang mga tao blong.
1: Joke, ako yan na may kapas ako nakakit. Tamaan, ikalong nilang may kasi kisang may katimajuti kang mga sa ukaw sa kakakain ako ba?
2: Eh, taman na ino yung kaoy may atukang at pilarake ni Luklugo. Tunga wikat siya ngito ni Tukihet. Galuaxu ni atulerne ayung arne khawma ujere huktaqata apta amma uwagu nunaling mi inuniku yutigu taiko abatimi kamatsel loring nerilaortangin atungiklugilli pero qavallianiku gapta taimna inoqqarlu abatimi kamatsa nerlerini luktunni nalunat naqata ayuk man hunamme atunga veqatsangi kaanga ihumaktit ni ayok na ho tau du tau hokko man tam na inui awati mi kamatsa ner me ile ko her me tunga bigi ya kanui tu na hu ya ba hunna ni ilu le kak pa kanu a fi ya kak piti gu mi ok tok su te tam pane kati man du te kak tu
1: te ma tam pane in nam ni ka na ki tuina te kisima yo ka ri fa ki ku ke tam a nga te kisima ri ba tam pa nga kati ma yo tok tau sima yo in na ku du tak nak tu ga lo
2: e te ko ta ko regions hunna rak tau pi nga huk ma ta kriketin ni mutate, kipalda mutate, and taawakko ala metua yuga maava ni Western Arctic mutate. Taiko tamangmi inokakti ni luklugu, taika katimatitsi ni luklugu tamani.
1: Taima, tamana sibun lakari ngin na viyo katimatitsi katosaman lakavi, tamas mga inu ikaw yi mayatoka ngin ni piluang wakti ming. Tamani, pigi akata akaluakti doosya kanuk liniriupit amalo kanuk Kristong na yung kasugibit, tamani ka tamani kaptilus eh.
2: Hangun na yung talaw kima yung mga lo, awati mi kamatsanak, ihumagit siya ngin na lo, inuili ko hingit ni pidutakang na lo, ta pekuyit takatayo lo, lo, ama, taam na awati mi kamatsanak, ming atuhok hititaw ni ko.

0: Ungi tuni i humaki do ana ngi ko man ayon na otau ne a elitari wale a lilau maasugo a elitak na kika na suni ho inui pero kai nikut pero kai jiti i lau ga tigun a tunga wale a ga yau bagia suni avati mi kamatsane pi yau yu lau ne man taam na avati mi kamatsane atuga o loatu ya onne a tilu inui yuni hivuliu titau tanginninga Pitu tau katau taninga ni ilima chaka mingi tunga uga loa. Kao ima ningi maa una inui teko upiri loa vila tingi piguyu tingi tering natu tingi. Atok ti tau hima gaya tu ala ilangi ni na gaya superstition tupak kihia ni teko ali pigi loa vikli ua atu loa vikli ua pila otun. Awati mi kamatsana mi pigu nekhami tigu mea hoktut ujjar nai naktut.
1: Taman naila awati mi kamatiari akandik taman na makaiti nud makunungalo au lakatatu nud yokos ngayongin na siyo makamagi yauti ako yodo ni awati tui ila awati tui naringi tabu kisi ni nakjutit tamat ko nakigil nakigil lakit tutigo hinuluta nakigil na nangarat tigo taman na ako siyo katakibu balo kanong katima juti sa unia tun taman na pinasaw ko siyo gijati na ukakan ni kain na kong nakuwi
0: ilang atam na kano inuto kay kauheri wa mga go nalaw sa kimagamato wangali kano kauheri na yak mga aptigo katima ditigin na yak mga aptigo nalunay kimayakaw galo kihani ihumakot si hoga ma inuto kay kano taman na kauheri wa mga go uwap kudli taman na inuto kang ni pili katalaw suni abatimi kamatsyane kanulawi Atuga yulau mga ilima chapali alektu ni taakua inu ileko he kanu itu ningin itu kihivali ya nalkhili hala waktu uwamnu. Maling ni luka lo asu giho, maling ni luka nga apti go ihuman na loan. Kihia ni una awati mi kamatsana, kuna luta ilu itu lu awati mi kamatsana, ihumagina ya apti, ihumagina ya apti go uwapti ni tau, ihumagitsa kata ulu, ta kihia ni awati mi kamatsana, ayung itu. Inu hekku tau, kanu itu ni nga maling ni ang migapti go awati mu piu lo anek pun. Taima uwapti ni kamagitse hoki kane gaya upta awati woksi kamagitse hane kabut uwapti ni humagitse hane ayo upta awati iya wud ujari luangi lugu pihin na ya katuhut
1: Taman na awati ni rin ngila angi yuala umat takul lugu kamati ako minaktuit wati ako wala otu kano kamabala umanga tamaan na wala otu kamati ako nangin makutuit pilu wakti ming kawai mat Kumina katanga tu kisi semana kuna katanga tu mako na tu tika magiti alu hit solo utu tiki tu gitu tu tu kaka sino lu tangit na sa kuya wala mata atok tau na tu tilu taman na ni tu na si tu lekin ni ka kasi tu tiki bisyo
0: e ta ko hiriyo le ni lau tu tan na ma upigo hugya kan ni pit ni atu tika chati chini duga kan ni hunalu tani kihia ni inu tokan ni hibulek te kaksuti ni riyo hiri yu lau mata anguti yu le galo aksuti hibulek nadu na iyo yu kakasu ni kihia ni kanu pinilum ni anek pita hibuni kakeo ni taam na ihi magi na sugu ni riyo ti le riyo lau mata inu ina u lau ti lugi taam na inu hek atu yame aksugu li ilita u na ye lau man Ublu tamat atu ya mersu tai ma ujak tok kun na cha ko yo na yak put na la hok tita na la cha hok kedi tau ni dulu tin taman na lu pile ga ga yo yu a ika yok ti gi yo ta lu ta pi yun na khide pili ma kan ni ku tu ip man ki he ni tai na pi ga ka tin na go ta na inung ngui ni la ga o yo tu ki he Saya lawangi piyaka kano ino kami ng itilugo ino lari yaw nila mga kano hana yaw nila iwata ba ino pair kihe ni okakto kakso ni maning ngoy yulo asuta uyaka ngoy yulo asuta ino ngoy yulo asuta taman na tuhahasu ana nakhima yogagda awam no nutakakalea ni lawama Taikwa, ihumagi pilang itse maasui, mani ngui wunga luba, uyaka ngui wunga luba, inung ngui galuapunga luba, ihumagi luangi maasui, pero kai ama, ikuili lauki magaluatu.

0: inua katiti uko atok ti tau chen atok pate atok ti tau chen atok pate hivulek ti nuk nalea mea atu gau chagun nea pa pekatingin ayoge ahtak mata nalea mea atu gau chagun nea atok pa pekatingin maligat ayu lekatau ge ahtak mata hivulek ti unayang lu ni uko atok ti tau chagun ni luin ang lugin piyak ya kaktu go ko uga loa
1: yo kuyan nami itiak pivikakun nakataya kabi
0: mahabat na tau
2: Tana narasakta si Jo Kakitak. Tana pigi awrati yu yuk akbang miyuto luni tamatuman yu yuk inuto kay katimatilugit tamani ikarung ni. Tema tisang naraw karong mita.

0: south, 30 kilometers per hour, becoming light near noon. Temperature steady near 12. And for Kudluktuk, periods of rain ending early this morning, then clearing, wind northwest, 20 kilometers per hour, gusting to 40, high 12. That's the latest weather update for you. Back to you, Toby.
1: Kuya Namik Jamie, ang makaw yisa pipadlay yung region na sa gabit. Thank you, Kuya Sa, for doing the regional news, and Jamie for doing the weather. Tema 741 luni, kulang minarak tu si CBC, ukiok taktum na routing agut. Purak te kaktuan yung migata udlang uyok tema, takuan utarok. Si mayuni na runek sinangmit, takuan si budlak pangminu na vomit. Takunung kinao ya kaktiti yun naktunit, anaw ma. Mitayo yok ikarung ning aksunit, nunavumi unut. Sapunya katang mata pilgariyo yumayunin. Takot kinao ya kaktiti yun naktutik. Sangyak tak palak titi nasukluti inuipi kusingin niglo. Akaw yumayangin niglo. Ayung itamin niglo soglo inusuk tunut. Pilgariyo katak tuni anak ang nangiturin ng mit. Ilinak turin ng mit. Sanaturin ng mit. Ilakusirin ng miglo. Joanne Weedmark, anaw magkunita kunong ano na ring nit. Kano yun? Kanok tayo, Vin?
2: Eh, yung lasa ko, Toby, upang nga Joanne Weedmark, si katigin ni ko, katingan niyo si ni Sifolik Diyoso nga, anaw magkaisikun ni nga kasama na kung may kaisi mga tunga sa titaw ka ma.
1: Ito, inusok po na rin na sungong mat. Kingubang naklo ni Ruilan ni ko kaysa rin naklo ni uy man narugag po
2: itak palat siya at takalawa kaya si Bugo
1: itay masibod lang medyo wan ko yan na may kayo na gabi dako anaw magkot free to play sakit itilong mata tana inok dito kanok tayo ba ang maukaw sa kayo nakpiyong.
2: Eh, ukaw sa regala kayo naklugi, kikong mga ta, anaw magkaisit, kasok pa po, inunno, awlatan ni nun, alin ni nun avumi, tunga viyutsu ta, inu ikaw si masa, nila tunga vihaksu ta, inu ikaw si masa tukangin ni, sivulik pa uvugu, tunga viyutsu ta, nun avumi, ikasok tukpatsu ta, kinaw sa liyok tiyong ito ni, katuji hatigi ingusun ni nun avumi, ikak viyutsu ta lo, halo na ni ngakto ni, tunga vini, ikasok umasun ni nun alin ni, tak wa khallu na ne ngak tu kina sa hak ti chifat chutik ikazutino suira khit 2000 nak tuno ammalo pival de rota gun nak tuno katu ji khati gi ngusunu tamani nu na vome tak wa luta tu ngak ta vot o papal ya chuti gul luta mak ko anu na li nam mini bisun na naksa ul khul luget tan suna va isa mak sorlone ping warne a khallu na ti to free to play taiza usimazo. Anak makaising ila pila ka hati halaw mata nuna rin ni tunga views ni kanatami Community Foundations of Canada la sa itakwa alak kay kusid luti sui lahi juti me ta chumong ta isaw sumi free to play ta chumong ay sumaksak luni pingwak ni kut anak makaising kasi kung naksila ako tabbani upang kami kati uji hati gingo suni nuna vumi dan kasi kung naksaw tau chuni sukusit uvikala kapuja kain na hulugit. Hakitaw sa lakan yung may ammalo o halaw di kalamin nik. At alikan ni hulugi so kasi nunamot imminot ammalo daw tong waktangin nun. Ani ingwa kanin naksaw hulugi lo sila may makawalo inuwi piyo sito hangi atong naksaw liklugi. Takwa talima ufo katuji hatigin uzo ilaw lao to ase hatigin niko katingan ni uzo me sibulak pautso ni hamalako kingang ni. Tako atuin nauti chilak tu kingay uvikangin no suila khidjutini pilirea nga taizaw chuni makiti lavo kingay uvikangin. Taana takhiu lak tu mi pigiak bichalik. Amalu taana pilirea pigiala uksi mavuakka ni 2025 mi. Kingay uvikangin no tuha nga vuk ujjerusun nang mi isu makkut hanu ingi chiarun na nang mi. Ilakho si tuhakkullo ata. Ata hatigin nikut, ilin nang nikut. Ikanay sa rizaw sumasunilo, hinang nang mi, ammalo, sifulik tiyo nang mi. Tako, vikay, sanginitak titaw hulugid lo, nipingi, tusak taw li hulugid, sana sa ulaw tutahan na piliriak. Tungalia, hamlet of Nauza, hamalaku Nauzani, tako, akagulimang mo nga zumi.

0: ulumi ulak tu aning wangi nak saulak sudillo makuapim makayumat mikisuning ini soko si timimu awlagi usangner makuaswirahe tivallugi immini lupiki usak tivallugit hasilami hausi sakduti khano ila khano ani khattakaya khamigatta hausi ni atay malukisi ani ini nangatsuta manna ulak tuila aning wangi nak saulwa nak matataan na alak kaktaung walwa laki susuk tamang khano Abbiarutit elatu inauti chikumat chutalo kina usanita konunga katu chihati ging usunu ikasuk sigar loge hanokto hatigit logit ikasuk naksari gumal loge sorosin
1: tema takot siburukti katak tu nunaringnin asingin nitao katu chikati gig tunisok lo nunavurimang mingak tunin ilaw yung ma yung katrin na ka kung ming matako ng kanok li duksa ka kung nakpat ikayok daw yung maluting
0: itako tutsi ka uti amiso api ususu itako susugo amiso ni ilaw gumaso ni nuna po ming akto ni katuchi hatigi ni kinaw sa liyok tiyong ito ni ahakisya ni kinaw sa itaw tako ataw tutsugit ni kwa ngwalo ala kilaw tau susui tak kuat lima ilau zut akan ilolak kai kan ilak suta uki mulak jilu 2027 dan alak kan ilak mizuk free to play isu maksud ni pingwak ni kina uzai alak ilak mizut tu sah mati cilak iluta tamat cuma macan
1: tu sah minang nak tekuruk Dema tana free to play isu maksud luni pingwang nuk ilagi yau si mangmat anau makuno tana Daniel oka katigi lau si mangmegatigo takyo lau tumit kanokina yeri gunang mga anau makut narunak si kanagumar bi kanoilingar mga tamatumaniyo yok amaro si bonitini.
0: Sitamauluang waktu itu aku tahu tuk kutafut sifol lakpa inui suku si ufik kailu tungalaya sana nakmut ammalu inui pekusingin nut pingazwa ilin niak nakmu ngazuk ammalu sitamanga nunalin ni hanwi ngitsya kasuak nakmu ulingazwa itu aku sitamat alak kakattak tavuk kinaw sa hakti chichuta tay malak kalangalak mizuk inuit sorosit ovik kangin no tana tuku mazok tu chirao di matuila rilu di September 28 tana hatu inaulalak mizu $250,000 tu chirao di ta chumunga takhiu lak tami matuik bichali tana manna do matuik nga gilu ni nunalin ni kinaw sa liok tiyong itunot kano pichak tuno nunalin ni tunisisi mazwi nunalin minno nikwa katsang ngok titaw sunak tut August 30 ako kaswang ni ngani tana $100,000 tuni tukang agilu ni katuchi hati gingo sunu kinaw sa liok tiyong itunot ahila.
1: Wow, isu maksud tu ni kanok nutakkanin. Biasa balik titi yuma yuni tak aduin novo. Tema tana anau makusi budak pangung mat kina ya kak titi yun nang menu na bumingak sedik tak kina ya nak ingasungova.
0: Ini tak ku. Kinaw sa'y halunani nga luwang wakpat duit ukakaw gamay la siya kukaw suk ikasok matuin ng mata amiswi timiuswi halunani ammalo nutang utsutan na umapigya katalaw kata 2022 ngutin lugu pigya kapal niya litay naktugut tautuk kutavo sivunit siyamot upin naktug ikasok sigya kanya ko mamatay la halo na niya ngakto nuna na fumi ngakto ni tako akatiw siya katigi ng usuwi kinaw sa liyok tiyong itwit pival di kanya kulugi nami naksul kanya kulugi lo hala tukak biyufugoy la na makaisi tukak biyufu halo na niya ngakto

In du kana ke se o tani o ni kone weta tu ta o ku ti hea ke na ko te ga ti cho pe chi kongo o ku ti on te ti tere si na ti se in te kani o kere le kani ku kun ta ki te ki ti ta ku so o na ko tara te ki ti. In ta i kua kua ti te birth a rabiska so le ka ti ai ka yun ku ke kena tene taun ta ti. I a yun kun ta cha ka kut i cha kwa ko so le ko sa yun e la security ku ki ti le a yun ye kun ta ke na ku te kani wo ku ka kwa ku ta ki yo u ku ti kani ki ti ha ti. Kain te kulu ti te si kani wo ku ke te kulu ti ti drug dealers ki ti o kre le si ku si wa sa ki ti la ti. In ta ti ti ti ti na yo ke ala hit pe ke ala hit ta ti. In ta in tu kwa ka ko so tsene ti kat sena kun te ku kani te ne ta yu ne na ti sin te o kre le kani ki ti ha ti. In ta ti te re sa in ta o i ta si i pe ke ala sa ta ko ha ti. Yo ne Jane Way Allen Armstrong ala tu i mo khui kwa al me le hin le onda i ko pe shi khona kwe i legislative kiti i ga ake si den so hati pe ke ala sa ta khani ga den so at in te tu le pe ke ala sa ta tu le hati i sri pe ke ala sa ta ga ga pa ta on ta ti ti te health and social service kwa i ko ko ina ko ko go ko ina ke te ko ro ko sa te ga ku si I si a yune ye kun tani tsil ya kun in la si ikani a yune kong kani kola ko hea la tsa ta ko oha ti. In ta ti te legislative si tu le din tsana ki ti on ta ti kun ta kani ko ga. In ta ti te a tsi si te in te so kao na so tani he e pe hea la tsa ta tu le ki ti. Ko so ti te tsa tan ki ni le kon sa ti si 2024 ko so 2025 le I grade 10 ki ni li si sri ka chui. Kachonaki ikiti, kachu grade 10 kanaki ikiti. I president NWT Teachers Association kwa president hindi Rita Mueller hiri dile I si dite si ka di dite de zotan ke si sa tarde ya yun se khai de ka suri kwa huri lahla kut adi. I ta dite de si ayuna I si I won gong gong la ta song la hati ko so I gong la te gong gong song le la hati. Se khai go ga te. In ta song la le de si tsan thai kani I thani khai kwe te kani courses a ik ala kata I sa ki iki ti. In ta I kui ye te yu ne go gong la te si gu lu ko la kham te a ti. In ta ti tere ta pa gare I ni le kong sa ke ti le gwa huri la la in te hati. In ta ti tere si a yu ne i wo ku ti on te ku si ko la ti cho son pa ke ko ga si e cho cho yi ko ta ti e cho son pa ke downtown ne i si ti tere ti initle ni ye ta ke i si i ko on le son o ko kera a ki ti. In ta kain ta kuru ti tere i Canada post si ka le i yit a ki ti ga ha ti. In ta ti te Jim Weller ya yo ko te I ka in tu I post office I ka go he ni te ko son ta fa ko so ti ni ye kin ta on ta ti ka te ko ti te le si will it the avenue ko te 49th street si ya yuna 1950s I ku ya I kon ko ke si ki ti a jo son pa ke ko ga te I den sen e ti ko I ta ku I on ta ti. In ta ti tere si ta ri ti kwa si ka chin thai me lin som pa kari ti ga ke khai o kere a ga ki ti. Go tso yi one ta la kon si yi go la yi elsa go go tine ke go a la in ta kane yi su tse te tseng kwe ku te ke na tene we ga ke ta ki ti. I Matthew Strong le yi NORAD kane ga Canadian NORAD go a go in te so ti te si a yu na ta hui ala ta go te dere hua te suni I ana ke konso driwi ga ta kute driwi ga ke ta ki ti hati. In ta ti te kute te ta la konso indusin kute te sa go go te nhe ka si ko he asa go te la hati. In ta ti te kol le kwe go so I CF-18 Hornets kwe I ti si. I si kute kina te kine ti ya ke ta ta I ana ke kon. I kute I gutsa ki ti hati. In ta ti tere si
I woku tian ta gu si kwa tihtere tuhta kena ta kwa sit akwe as a kogu tini hin li se jo I kele wut gu zon ahla. Nda tihtere si kute I kele wut I as a kogu tini kute ki tide I woku he guinte. I si Chief of Defense Staff Sergeant Jenny Carr and Yan Hiriti. In that tihtere si I guni chakus ala suni hati kute I pagare ala takula kuhlinga kiti. In that tihtere kun tan kite na kite si ayuna I si tihte agtenga tu ku konen keta kun te goa sui kwa kutala ati. Kusu tihtere si ayuna I kula tihtere si ayuna ye nunu vut kute si inti asa kukutene inte kut e kanikini wega kaljik e ala keta. Inta I kiale wit si iya suri I tahu iya kun iya yek I ala keta asana kiti. Kusu kusi I kute kusu ni wale kun tanitsil ya kun inla kula I kula ahta asa kukut inke kute hakiti asana hati. Inta tihtere si iti utawo kuti he a kehe na kuhita.

La thuli ta ko so ya akha ga khin li in tu kha ka chin tha sa se ko so ko tara we ta in tu ka chu shi le akha na ku hi ga